ba? Pala mo sa ko dito, pasan di Kaliun. Pasan, akong kapasan na to, mod. Pasan, miyam pahid sundayit kyo. Kamisa na nga nam, tabi taraw kamatan rin dia, DJ Mai, alansan, olidas, akawas, awakas mo. Akawas ka, go. Alansan, olidas, awakas, abarakatan ko ng parala nakarajahin na idkonti. Olumis da babang dilo tawan hiti 2-10 kaswabon bay no nga amu indonoylan rumasam na sadopon ka. Megalot rumasam ka dit meteorology tapi nai. Pumbalon ka sariti sundayt DJ so ropod man takod pagkaringaw kiyo kadi. Bampeng ka sundayt daw ti. Kiswang min kawas ay sasuang min siriba. Kiswang mingkawas ay sesuang minsiriba. Itimpo na po miyagal dat dondo kasi ti orhiano kumamasan tabi mamaramit na daw tagay gamatan ton wago dati tulun dusun di taparud marobuat. Kano magyuhu pa magyampun ang punti sa umti sa ulan kantom oruhangan da bambarayon at kawaan umoton dati. Umoton dati kuma, ano kati, kumadiyo. Kumadiyo lo, kumatutik ya. O kumadiyo Samson, David Sandow, Roy na putot giatit pinanuratan. Kumadiyo Samson, David Sandow, JJM, Katie, Tonto Buruy, o mo insanan kong balutan isang in love, kasari talinga magkinangaw radio kaninga FM. Kuhoy, aramay bo. Pasikaw no. Pasikaw no, kapi di Kaliun, kiyo. Ngapay pasa dito lumis om, nagisundayt daw. Kiswang mingkawas ay suswang minsiriba. Isay daw kayo mong balo mamarayt. WhatsApp hitin ka din nga WFM. Kusong isa siyam, lima walo siyam. Anong walo, anong walo.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam kasiyam, gisam jam ka pa damisod ka swabon. Lobby agumo kapoylaan. Lobby agumo pumalihisan.

Amulong pihan pa yung suti kita, Pinay. Iti kempen dat manalood dat raha ko pihan dat suti sikul. Mana po horo dah iti ano gyari iti ginagayan walay pungbatan kaningaw. Antak na swab, katulun ha po, dititulan ka lima. Tadaw ko isa, tadaw ko dua. Ka isa, ko dua tulan ka enam. Patimpun man tada jam ka walu talun ha po, minit ka swab, enam ki, sam da jam ka padam dua talun ha po, minit datang adaw, okay?

May sanang kuhin mambal mamarait sundait di kaliyon didde. Aga nga sundait daw di kiswang mingkawas ay sesuang minsiriba kadikaliyon. Eh sad ako yung mambal mamarait kusung isa siyam, lima walo siyam, anam walo, WhatsApp dahil ti nugiya, kaningaw FMK o.

0: Alhamdulillah. Satu kamu kena ngon sinding. Sinding mata di Jonathan se penyampatan di Elvin Romeo. Orang udah kau itu ngingis. Sultan anda sinding di Hosiani Kiwon Maganda di Kakening Awi FM ko ay aramay bo.
1: Kawa waya antulon it talun alun. Hara it nga bulan.
2: Ba nga, pamakain na tupik leader kiyo.
3: Ay, numan da tupik leader. Sumok, sumok. Anay, anay.
1: Amaro it magalay mantan kauturan.
4: Asa ko kapitin panakurita?
5: Is, kanakurin sa iyo.
4: Asam pinuti pa panakurita?
5: Atok, karamaw, karamaw, karita, karita, karamaw, karamaw, karamaw.
1: Amar lagi itumagod, id ko sasakan talun-alun.
4: To, awgyatanan kaya kuti sa kapitin ralani bainay. Haya, urwal ngawi tampangil, urwal ngay tatud, urwal ngawi po. Ti alaman, wal bakarita ko ti ajay, ajay. Parang ito patulun ti kya nga.
1: Tabaya na pa ginawa. Sarahan ayala, it sanging gandad, it walay. Asanang naging makinangaw? Kaningaw FM, sanang-sanangan na pabaha at ginawa.

Kapisanangan kasuaban ni ako, Harry Giti, President da Persatuan Kabarian Luzon Bunulewan. Onsiko, tunan na kasiwatan diti. Mamasan ako, da katabihan tra tagaya, da kamatan. Montok da puro-puro tayo ka kaysa na ipuro da Persatuan Kabarian Luzon Bunulewan. Dahil titig kaningaw, nangalangga na pa. Nagi kumadi makikinangaw da radio ngawi. Kumadi tayo sanan, makinangaw tayo ka it. Mamaramit na tadaw tagay niti, isan pa. Patabihan tadaw tagay na kamatan, doon na ribu, doon na pa naman kumat tayo sanan. Pansikaw.

Langat kamatan, sinig pinyapatan di Matin Thomas sa mi Rodi Junik minigawit ati kuma jam ko hapo dapat minit at kaswabon. Ito ko no jam ko dua ti kasalimbahan do Boros Dusun managi jam ko dua ti magkaringaw kaya. Ya kapihan dot tot kamatan taon bahay na tito Pinay iti kaningaw FM kasalimbahan kaningaw FM o inangulo dagit pipiro hata babayan kaya. Mayroon iti kasalimbahan Boros Dusun na pangaharo iti quiz. Andamokon ko iti kasalimbahan Dusun, no? Makatalo-talo kasalimbahan iti kaningaw malayo murut Dusun haro iti quiz de kapunghatan dat kamatan kyo. Manta da suwab katalo na hapod gisam pada katalo na pada miso nagi nga haro. Isay manod kanod titungkap bah magkinangaw nagkasalimbahan da suwab nagi insan suwab. Ara na kita babayan miyang pa itong buloy kamatan untuk the swab jam ko pada misa pada 5 minit at kaswabon. Ang talap na po ko piyati nga i-bedrip Edwin alias Kidip. It na intutunan do nugyari. Luzon na Korea kakyo. Kamatan hilahiti antok katulong na pada misa jam ko pada 5 minit kaswabon. Kinangot ako drama ay kamatan ni Tenom kuning awam tambunan. Umharo ti susuyan ti ka i-drama curitarad kamatan roi tandat kalangadan ko. Jam ko pada misa pada 5 minit at kaswabon untuk dat katalo na pada misa ti tulan bay na kya tada minggu ti. Isinurat ni Constantine Walter Mantad University Pendidikan Sultan Idris UPSI. Maruhaya nagid po po ilo kaya to Pinay. Sada pun bay no, mayado ko sa limbahan Boros Malayu ada cerita kita kongsi. Yang pa ito ko dit, nakamanang kedua Duranda Witawan Tangkamatan ni Minabi dua atas keningaw kaya. Konsigahan na kopyo keningaw da taon bay na dito haro kopyo kinagampotan to sanong. Mayaditit artike Randa Witawan Tangkamatan 2002 na pwede manom. Marikati Brian Nicholson Jacob gyo i nakamanang kaduod artike Sabado 2002 na pwede mo na madali huay jam ka apat sa depon Dubai no karungokod pirurman miyampay daw.

Iyoko i Martina Kangi, mantad kampung Tagay. Masan ako do katabian tadaw Tagaya do kamatan kumaten sanan iti pagunsaba. Konsigaw.

Amoretan iti tokolidasan kyo to binay et nugyari at diwago harahi to program ngawi dot ipumarisan dot kalidasan kyo. Irina da nung kasanangan nung liharot program at magalidi nga ano-ano kasiwatan dat mga nugyah mga rikot.

atang kangau napud managuang ako pasyente kita daw kya atang kangau mamsaraw dat karaja nga ulingan to ko manamang itit kalidasan. Labas ka ilan hit kiguna ako pita mga nung sakira dat aw no alidas makit kyo no matika karaja kya to pinay. Bamping ko na tisundahit di Kalyun. Oho, ay sanang ko gihamumbal mamaray titi. Kiswang min kawas ay saswang min siriba ka. Imumbal mamaray titi. Kusong isa siyam, lima walo siyam, anam walo at WhatsApp iti kining FM. Mano ka tida kayo sa raha itit numbur. Ay napanit oba sa papata dat WhatsApp nga naapal na kanta kiyo. Tuhara mati quiz swab. Nagiswab din o. Quiz kamatan. Itik ka ni nga FM. Patalo-talo ko sa limbahan nga harhot quiz. Tay kapunghatan.

Now FM. Now, agad na nitigin ang uku. Siyam na panapat ni Pisturo Megahal. Kakalumakinangaw, Kaningaw FM.

0: Pangintapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo kuma Draja Ompegun.
2: Kazan kuma Kotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.
2: Malaysia Madani.
4: Kongtong Jensho. Huanjie de Jusin.
5: Sekod.

0: Rohani. Keselimpahan Boros Dusun. Mendekat Tadau Kelima. Jam kah padam Isa telun haban minit ke Suaben. Gisam jam kah padam dua tengah dau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tapi senang ke Suaben. Tapi selawat toko agu hiti. Dapat bayan penemersan Tadau Kelima. Tadau Baina. Mikael Kasarik ya, miyampai takaw sungulun di na itutunan takaw iti dawata sa kaningaw. Misa na pati nga itipinay Imam Kifli Yasoy. Kapi sanan kasaban kumadika Tuan Imam.
2: Kapi sanangan nagi Tuan DJ.
1: Bahama tadaw bay nati harakago at pipirah at pubuhatan tay ka panamarasan takaw. Da temenuang diti tababayan panamarasan tadaw kelima. Asa nang datman kita patilamusati ito ni ma'am?
2: Umbalay na pa DJ nung nukapiyat man o may palambusan tadaw na biyan.
1: Baha mapaguhatan na pa tadaw bayan natin ito ni ma'am nga iti kamayan dat Al-Quran mati ya. Baha mapaguhatan nguna pa nga nuot hukum ito ni ma'am nuot hukum dat paparalan tayo ka mambasa dat Al-Quran miyampay dat ay sa wudu. Kamay na pati nga sikirad mamasat ko Al-Quran am ay sa wudu to kaw ano at hukum iti Tuan Imam?
2: Masya Allah. Punsi ikaw Tuan DJ. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambalot nga wi inangga-angga kaw na pangabimiki ng auditit ababayan dat kasalimbahan dat baros na dusun. Punsi ikaw DJ ditit kamayan dat it soalan tay kai panambarasan to ko benat kamayan dat pambasan Al-Quran ingya wudu ka tapi na ikut tensanan mambasa to ko napan Al-Quran dat ingya wudu nga no hukum hukum na pedinga harus no kamila harus harus na pedinga amila ika na kamayan na pad no to sanong ka na pad na nga asanong kawawo dat no mambasa to ko Quran na mambasa to Quran na ki wudu ta ko at miyagal itit kapiruban kita tibain na DJ sundong dat mambasa ko Quran Al-Fatiha tay kul huwallahu ahad tay nga hingga dia wudu no nga pengkura amil amila ika kumbal na gyat taambalutan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam pinabaros kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'una al-Qur'an ala kulli halin ma lam yakun junuban nuqad qoratian iti kadat kaambalutan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam pambasaan kay Nabi sallallahu alaihi wasallam da al-Qur'an poing kura-kura pa kawaya-wayan suway kot ki haro junub ka no kami na junub junub na pati nga bagal dat in nakapasot ako nagtabarusi pada mantada hayl mantada nifas dahil it nakasaliwan at namani in nakapasot ako nandi iri na pati nga no kami in namilat ako da mambacat Al-Quran dat ingyan dat dalam keadaan tako dat berjunub ka hindi iri na namari DJ saraan ka piya amila inna mambasa Quran sundong padat ingya wudu nga kamayon na padit amila kandi nga ipingkura mangigit takaw Quran it ingya wudu anwa takaw Quran ukabay takaw Quran ingya wudu haram iri na na
1: Bami kau nak kopi at panamparasan terobain nanti recommended naila antay ka nakailah tako nido nung nuh kopi at tisimbar tay ka it paguhatan tako dat nuh tay ka nuh hukum diti tumayigit tay ka mambasa dat Quran dat miyampay dat ay sa wudu Bami kau nak kopi at pagibarasan terobain nanti pun sigaw kumadika tuanin

0: Kasayan Ramuyun.
1: Ang kininyo Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat am syok niya.
2: Lansalinut tangguang magina. Inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoy. Kapang matalin min ra numbur WhatsApp. Mangsa siam, limo balu siam, onom balu, onom balu.